0: Wizens Kirisayo. Tegere dinyo. Kinkuka. Wizens Kirisayo. Wizens Kirisayo. Decorated dua.
1: Everywhere you go. MTN.
2: Ebintu bino bitano mbulamu bwaffe bwe tuwangaliramu togezanga ne bikumenya mbulamu bwensi n'obeera awo n'otwala ebirowoozo byo ng'oli ku bintu ebyo bitaano ekisookera ddala la shafaata min al mauti teriyo omuntu agenda kuwona kufa wabula olina kulongoosa nfa kufuna nfa nnungi tululunkane nnyo okubeera nga tusaba Allah atuwe enkomerero ennungi naye teriiyo nze teriiyo muntu yenna kabeere ng'afaanana ati agenda kufuna chance ewona kufa wabula longoosa gy'olaga kyekikulu ekyokubiri la hilatan fi rizqi teriiyo muntu agenda kubeera mu bulamu buno obw'ensi nga talina kugabirirwa kuva eri Allah rizqi yo ogenda kugifuna kakkanya omutima gwo ekikyo Allah jja kikuwa ekitali kikyo togenda kukifuna riziki yo Allah yagikuteekako wabula teekawo makubo ag'obusiraamu bwegayigiriza osobole okufuna riziki mu bulambulukufu bwayo naye okululunkana okufuna kyotannaba kufuna okululunkanira okufuna ekingi ekitali kikyo n'okutugumbula abantu ng'ofuna riziki ekyo togenda kukifuna Allah kiyakuwandiikako kyekikyo ekyokusatu la rahatan fi dduniya ensi eno gye tuliko si yakuwummula ensi yakukola abantu bagenda kuwummula nga bamaze kutuuka mu jjana bw'obanga okyali ku nsi fuba nnyo okuteekamu amaanyi mu kukola ensi tebagiwummula ensi yakukola fuba nnyo okulaba ng'okolerera edduniya ng'oteekamu amaanyi mu kukolerera obulamu buno obw'ensi alikola kuno ku nsi n'akola ebyo Allah by'ayagala n'ateekamu amaanyi okukolerera edduniya ye yagenda okuwummula ku akhira kubanga Imamu Ahmad baamubuuza nti mata raha omuntu afuna ddi emirembe n'agamba nti indama yadau labdu kadamahu fi ljanna omuntu ebbanga lyalimala ng'atadde ekigere kye mu jjana kitegeeza ebbanga ly'onaamala ng'okyali mu nsi temuli mirembe fe ate abasiraamu tulina hadisi adduniya sijinu lmumin edduniya kkomera lya mukkiriza kitegeeza omuntu ali mu kkomera taba na mirembe teekamu amaanyi ekyokuna la salaamatu min alsinati nnaasi teriiyo omuntu agenda kuwona kwogerebwako ng'okyali mu nsi olaba abantu boogera ku mufu olaba abantu boogera ku muntu gwe atabamanyi kati teriiyo omuntu agenda kubeera mu nsi muno awona okwogerebwako ebigambo by'abantu abantu boogera abantu tebasirika abantu boogerera n'omuntu atabamanyi ne bamwogerako ekasasiro kati teriiyo omuntu mu bulamu buno obw'ensi agenda kuva mu nsi nga tayogeddwako bantu ekisembayo mahma ebbanga ly'onaamala lyonna nga anta mahbubun baina nnaasi ng'olaba abantu bakwagala nnyo bakuwaana yeggwe waffe gwe namba emu gwe kino waliyo emabegawo abatakwagala teriiyo omuntu ng'abantu bonna bamwagala waliyo abakwagala waliyo abatakwagala ate nga tewali na nsonga ng'oli agamba bugayi nti oyo omuntu oyo yantama nga tolina kyewali omukoze tomumanyi nakumumanya tomulabanga nako naye nga n'oluusi okukulaba obulabi kati nga we mundaba wano mulimu gwe simanyi naye mulimu alaba obulabi oluusi nga nze naaga oyo yantama oyo n'atambula n'agenda naye ng'agamba nti yantama tomumanyi tolina kyewali omukoze tomanyi ne gy'asula n'ebyaliko tobimanyi amakulu kyentegeeza kyeki ebbanga ly'onaamala mu bulamu buno obw'ensi ng'olina abantu abakkubira mu ngalo waliyo emabega nkuyanja y'abantu tebakwagala ate nga tewali nsonga kikyentegeeza abantu bangi tuli mu nsi batulinako ensaalwa awatali nsonga batulina ko obukyayi nga tewali nsonga abantu bangi bakutamu abila sababu nga tewali kiwali okoze tewali any reason gye bawa olinaga nti akavubuka ako kawusama kantama yakukola ki saagala saagala saagala ebyo byonna mu bulamu obw'ensi tebikumenya
0: muzinzikirizayo tegere ddiniyo kenkuka muzinzikirizayo muzinzikirizayo ekuleeteddwa
1: everywhere you go MTN
3: ng'oggyeko edduniya owekitiibwa allah yeyateekateeka omuntu tukkiriziganya ffenna nti munda tulina ka skeleton magumba ani yajjagayunga eggumba ly'omukono aligatte ku ly'ekifuba kati allah yeyawanga omukono ku muntu namwangamu amaaso awali ennyindo allah yagiwangawo kino ne kitegeeza nti ebyobuwangwa by'omuntu yandibijje kuyamuwanga n'atafunayo ate mu nnyonnyola bya buwangwa mulala ebyobuwangwa by'omuntu ebyannama ddala byandimubuuliddwa yamuwanga nga teyakoma ku kuwanga ye n'edduniya yonna allah yagiwanga kayuganda allah n'akawanga wekali ne kalwanda n'akassa wekali kati ate ani agenda otunnyonnyola ebyobuwangwa okusinga oyo ampuliriza bino byetaaga kukozesa magezi agagonaagange nga getengeredde owekitiibwa allah jalla jalaaluhu akutuule mu kifuba akubukalemu ng'ogyeko nesiimye nnyo simaitu esiimye nnyo olwa abasiraamu abannamaddala besiime nnyo olw'eddiini yaabwe besiime nnyo olwa allah waabwe owekitiibwa eyabatuula mu kifuba gwe baategeera bino mpuliriza bye bituuza mu byafaayo notunulira musa alaihi ssalaamu gwe twasemba okulaba allah yamutunyumirizaako bwe yali asomesa omusomo gwakwata abaali omubabiro abamubuuza bye bamubuuza ku nkomerero ni musa allah n'amusindikira omuwalimu byali bingi wakati wa musa n'omuwalimu mu nsonga allah lwaki atunyumiza ebyafaayo byonna mu qurani ensonga ekulemberera ddala bantu batereze enzikiriza zaabwe mu allah ow'ekitiibwa ekyokubiri bakakasa obwannabbi bwa muhammad sallallahu alaihi wasallama bino okubimanya nga teyaliiwo kitegeeza nti ekituufu mubaka ddala allah gwe yatuma bino yabimugamba allah ow'ekitiibwa tutereze enzikiriza zaffe mu allah bannange omulimu gwonna allah gwanakkiriza gwe gukoleddwa yekka ayina enzikiriza entuufu kwagukoledde bwonoonoonya ebyafaayo bya hijja yali ibrahimu alaihi ssalaamu yajja n'awasa omukyalo owookubiri ng'ali falasitiini kyale yasooka yazaala isimaila alaihi ssalaamu mbeera teyali nyangu wakati w'abakyala ababiri allah n'amulagira omu amusengula amugye falasitiini amuleete mu hijaazi amuleete mu kyondo kya bwawarabu emamulaka saudi arabia makka ibrahimu alaihi ssalaamu olw'obukkiriza bwe mu allah teyanyega ng'amanyi nti allah ow'ekitiibwa kyalagidde yeyantonda era akwata mukyala we n'amuteeka ku nsolo n'omwana n'abakuluggusa paka makka bwe batuuka abaga nti omugenda kusigala wano nze nzirayo kyala mubuuza nti ibrahimu wano wetulese nga ddungu mbeera naawe ogiraba tugenda kukola tutya yakimubuuza emirundi ng'esatu ogwokuna omukyala n'amugondezaamu n'amubuuza nti kino kyokola allah yakikulagidde ibrahimu nakkiriza mukyala namuga nti bwabanga allah yagambye tayinza allah tunyigiriza genda otunulira abakyala balina allah waabwe ku mitima ka nti bwaba yagambye genda ibrahimu n'asimbula ensolo ye mbyafaayo omwana oyo n'omukyala oyo maama wa isima ne isima wakati mu kusigala mu ddungu ye yayazira n'omukyala anoonyeze omwana waako okulyako okunywa yadduka sofa ne maruwa mikolo gye tukola olwaleero mu hijja mukyala ono kudduka ng'aboyaana anoonya wa wayinza okuva otuzzi allah mwafu kumula zamuzamu mu kusiita kwa isimaila alaihi ssalaamu bino byafaayo bakkiriza ku mitima gyabwe beweta go kufanana beneta go kufanana nga Allah wechiba musuratul bakara Allah ganti inna awla nas bi Ibrahim lalathina tabauhu wa hadha nabiyu walathina amanu
4: baganda bami gwamuliona benkola gana ya fenechi tabo cha Allah daletegeza kuangala mirembe munsi nga manji tugeze zake bisingo bungi tukendeze zengo ye tuleseke birevu tusibye mandiru wakuna bachara bebi kilide tukubirizi duo kusadaka ni tusadaka wallahi nga Qur'ani tulibu bie bitogere kika chechisera wetuze webuze ntikunsinsi gaza bangaji era bichevi ntutevi rozo bingendo gena nabi amayumba bagalese chichiche batalese Allah baje mu offices gwatezi kusiwo liku promotion kukuza kumulimu bikutawanya Allah jawa ntu mu offices chechisera tuetuze tuze bujje enkolagana yaffe n'ekitabo kya Allah naddala muganda nga tamanyi kusoma Qur'ani siweka nawe namanyi ojisoma nga byosoma tomanyi kyebitegeeza tonnasoma Qur'ani ekikulu kya Qur'ani ekinyusi kyayo omulamwa si luwarabu omulamwa omukulu message bubaka musuratu Yunus aya atanu musava Allah gati ya ayuhan nasu kad jaatkum maw'izatu min rabbikum owange wenna ayitibwa omuntu buli yenna ayitibwa omuntu kad jaatkum maw'izatu min rabbikum mufunye omukisa ne mujirwa okubuulirira oba okubuulirirwa nga kuva eri mulezi wammwe Qur'an tajja tubuulirira ng'esigadde mu Luwarabu kyova abangi bwe tugisomye ne tutategera byetegeeza ebikolwa byaffe ne Qur'an gye tusomye byanjawulo Allahu akbar waliwo ebyewunyisa nga Qur'an yogera birala nnyo tugisoma ku makya nakiro wallahi nga nebyetukola birala nnyo abasiraamu mu byaza amanyi tuli balungi naye nga mulimu aya yonna mu Qur'an ejjumbiza omuntu obulyaza amanyi njogereki bwe wabu bubi bwennyini bwe tekikowunyisa nga emizikiti egy'abasiraamu bennyini abatava mu Qur'ani amplifaya ziba mbyuma nga mbyuma mweri kuliko ne kufuru ennene obulungi nga anaatwala amplifaya yasooka mu Qur'ani nga bw'abaza Qur'ani tetutegedde bubaka bugirimu Allahu akbar zentalo wakati wabaseka tene baseka ninga seka nga asome Qur'ani ne seka nga asoma Qur'ani olutalo lwandibaddewa nga innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun dala nga aye yoseka wejini jasomye no wejini najisoma bonanga bategedde bye basomye olutalo wakati wa seka guni ne gundi lwaki Qur'ani ekikulu siru warabu message omuntu asobola okubuulirirwa aze wasomedde Qur'ani dalanga obwongo bwobuyina akkiriza nti oh wanombadde musobya naye fe avudde mu Qur'ani yateekateeka obulyaza amaanyi yalina programu y'obwenzi bagana bange tubanje Qur'ani eyo tuli bagayavu bitagambika nga nabangi ne bwetubuuza nti Qur'ani kyeki mbadde ngenda kusobya nkutume ondabira omutabuliki omulungi n'ekirevu kye n'engweze nkendeeze n'omuswaki gwe kutu omuze bali mubuuza nti Qur'ani kyeki oliokola b'embirigo kakati bino byokola wabijjawa nga mulimu ino bijja baganda bange ebizibu byetufungamyemu n'okulaba nga bali mitawana emingi nkolagana yaffe na kitabo ekyo akoze essimu empya oba tivi nga mpya oba firigi nga mpya oba emotoka nga mpya agiwererezaako ekitabo ekinannyonnyolwa anaagigula enkozesa era noli bwabesimya ajagala ekitufu asoka kutunula mu kitabo ekyo ne bambulira nti simu eno teeko gikyajinga essaawa kumi nga teriiko era ekyo kyakola talina buzibu bwasanga na simu eyo ebbanga lyamala ng'atambulidde ku bye baamugambye kakati baganda bange ne Allah mbwenkanya abo yafulumya ekitabo akiyita Qur'ani kitunnyonnyole enkozesa y'edduniya fe tetwatunuddeyo era olina amalirira omumaliriza nga kinze nja kutoba n'ensi toba nyomala neyewanira muba n'ensi nze gumula bantu obye otobera buherere si byakutoba gwe tunula wali okuli kye baggambye nga nva ku Qur'ani eyo bambi nsaba Allah asasire Ssekamutambala yatukulamu omulimu munene bambi sajja tu Allah amusonyiwe Allah atusitulireyo ne bamutambala abalala baganda bange Qur'ani Qur'ani njivaako n'ensonga bbiri esooka ffenna tugenda gibuuzibwako Qur'ani ffenna tugenda gibuuzibwako abaali bakoze ku bigezo Qur'ani tugenda kukola pepa zinnya pepa 1 tirawa nsoma ensoma eyo Allah tusaasire wano wanyini okuba omusiraamu omuzinda tusomere mu Qur'ani mutuufu ne bwaguma n'agisoma simanyi nti atuyitako abaye kati Qur'ani eyo yensoma obusomi bw'oba osobola kulemwa wano muffe bw'aba Allah akusaasidde n'oguma nga tebajjako kansomere ekijja kijja bobe bagimanye ennyo wallahi ogenda okuyinza kaffenna nga tukkiriza nti bulijjo onooyo seeka bulijjo bwakyo
0: kiri ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutikko w'enkubafu dembe oba wakati berekete w'omusano ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna ng'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 RFM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
5: Twinbrook International School Chitez Bamba somero lya primary lya kisulo n'abaviwaka lirina kindergarten ne sports academy and skilling center eyigiriza ebyemizannyo awamu n'ebyemikono basomesa eddiini y'obusira n'okwasa Qur'an ku mwoyo sukulu fees zisoboka nga n'abayizi babalabirira bulungi ddala basula bulungi balya bulungi era ng'essomero lirina buli kimu ekyetaagisa omuyizi okusoma obulungi omuli science laboratory computer lab awamu ne library twala omwana omuwandiise ku Twinbrook International School Chitez Bamba eranga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga basangibwa Chitez Bamba mu Kasangati Town Council eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 72 6 2 2 ne noti 78 8 5 7 Twinbrook International School nurturing a generation of character
6: Sibyango Dairy Supply Limited Gematagoka Gorino kuwa abaana bo ne famire yo yonna gasingale mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga ku dipo ya Fenkulu Makai Road na Tete Masanafu Diary okumpi ne church Mperere Diary ku byennyanja Kanyanya Katwe Diary opposite Kakumba Complex Kawempe Diary okumpi na Katale Bwayise Diary ku Chenna Bweru Kawala Diary ku Kawala Road Samona Diary ku Samona Ked na Tete Bitala Diary ku Bitale na Tete Kasanga Diary opposite Kalina Konanywa kumataga sibyangu Diary Supply Limited Wojoka kasa Ntobade tonywanga kumata Okumanye bisingawo Zina musamu musamfu bili Anamunya Anamumwenda Chenda mutano Oba Zina musamfu munanemo Chinana mumwenda Asatu mutano Nkaka munya Sibyangu Diary Supply Limited
7: White Star Magic Premium ye sabuni wa buwongo mpya ajute birunge byenjawulo okuva mu bidiko unayongera ku byonsa bya mukyala wo gula White Star Magic wa buwonga okuva ku duka likuli okompi oba supermarket ulile ekyamagero ekikumi engoye zonga nyonja nnyo olunako lwanna

0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما وليري كوبال FM.
2: Ngatiganaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nitugasunsula netugakutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
3: kukuliti dua Global Paint, a reliable product
4: kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl
5: singa kweta kawabwero
4: wabwero tukosa Global Weather Coat Emulsion.
0: النشرة الإخبارية
1: غانو جيما وليري كوبال FM.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم تنبالونجي أباتشيكو ميديا كتشكو موسم فاكتن يزمين دا بال FM أكولي دا موتو أبلي جو كادي كامولي دا كفاقو تشا مبادو فاقي ساوي نونغو كاكسو منانزي نانسومبا نديرا Wabukiri dona kwa wale ronga radio ya nganze ya chikumusamba katanyeze mwenda PAL FM ekule di umutu wawulijo ewezi za imiaka 15 bedo nge yugumia mayengo wano mugwanga Uganda. Radio PAL FM yeso ulayo ukumanga ikuwele zebio bio sani de mkwano kuulida ugwe na abantu babe waka ngatuita mudawa ibie mizanyo kwa sa nebi somesa nebi sanyusa eri gumuliriza wafe miaka 15 bedu nga mutwesize okubaweereza era okubawecho ekirungi na mweche mutusubiramu bakama bafe nabo bonna batandika radio yeno kirowoozo kyali kirungi nnyo ddala okulabanga ate balowooza ku Radio PAL FM okuba emu ku radio z'obusiraamu ezikyasinze ate okuweereza ebirungi kosa n'ebiyigiriza eri abawuliriza kyemmanyi omulimu tugukoze ate nga tukyagukolera ddala eri abo bonna abatandika naffe yonna gye tuwatandikira tubeebaza mwebale kuwagala Radio PAL FM mwebale kuwuliriza Radio PAL FM buli lukya ne bannaffe bonna be tukola nabo tusabira ddala wakitiibwa Allah benga atuwanguyiza omulimu guno tubaweereza ebyo ebirungi ate era ebisaanidde okubanga biwulirizibwa Radio PAL FM olunaku olwaleero eweza emyaka 15 bedu ngeyugumya amayengo gempuliziganya wano mu ggwanga Uganda. Jukira tuli 10 akatonyeze mwenda PAL FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Baba kozi ba parliament abasembeddwa mu kkooti omunana abasembeddwa mu kkooti evunaana abali ake ku misango okuli okuwutanya ssente ezaalina okukola emirimu gya gavumenti ezibalirirwamu obuwumbi 27 olunaku olwaleero bakomezebwawo mu kkooti okusaba okweyimirirwa bawozesebwe nga bava bweru wakkomera. Abavunaanwa bano kuliko Chris Obore Ariko akulira ebyempuliziganya n'ensonga z'abantu, Daniel Adiro akulira abakozi, Leonard Okema omuwandiisi mukuru ku ofisi mu yafesi ya speaker, Rajab Kaya Semaluru akulira okunoonyereza, Emmanuel Emorne Okwi akulira enkola y'emirimu, Vincent Otebata akulira okutumbula obusobozi, kusa ne Mureve Methods akulira ekitongole kya Uganda Parliamentary Cooperative Savings and Credit Society obakiite sako iyi parliament. Banera bavunaniwa mune Stella Etutu Supervisor mu office ya Sergeant at Arms nga teyalabikako nga banonno bagamba ono yali mulwadde. Kati okusinzira ku bannamateeka babano nga bakulembeddwa mu Council Richard Rumo basuubira okusaba okweyimirirwa kw'abantu babwe olw'ensonga nti ku mulundi guli wekyewedde baalemesebwa okusaba okweyimirirwa kwabwe kubanga omusango okwali ogw'money laundering oba okubuzaabuza ssente okuzikozesa nga tezigoberedde mateeka okuwozesebwa mu kkooti enkulu ate bano baali basimbiddwa mu kkooti eya wansi. Ebyo nno nga bikyali awo ate ye speaker Parliament ye 11 Honebo Anita Mong na ye abadde asuubira okulabikako mu kkooti evunaana abali ake wabulono naye teyaleeteddwa. Yomu kulembeze wechibina cha People's Front for Freedom PFF Salongo Elias Lukwago na kuluwa lero na ye mwakomese wawo mkuoti yentoe machendie okumanya okunonyereza kumusango gwe okukumanya maulide agakuwata kuwamba neokuvuenika government ye gwanga wabla naga sirikida na taga gamba babu yenza na yu nakuluwa lera kumise wawo Lukwago ya waka nyemi sango jeno ila nate kamu noku sabakwe ye yumidirwe orembira ye ye wabla mu wabla umulamzi uwa kuoti ento imatunde Sarah Basemera na gana okumuyi mbula kakaluka kuoti ngagama ati misango eja mugulu wako jana gomola ila jirina etivano nizo cha wanikibwa kukalaba singa gubera gumesa muvi Ngana bwe tutyo singa yimbulwa yali asobola okutataganya okunoonyereza ku musango gwe ono nno bwatyo yasindikibwa ku alimanda eruzira wabula omulamuzi n'alagira atwalibwe mu ddwaliro e Mulago akeberebwe ajjanjabibwe nga waliwo mukyala we wamune munnamateeka we olunaku olwaleero ono akomawo okumanya okunoonyereza we kutuuse wamu n'okwanjula ebiwandiiko bye eby'eddwaliro e Mulago Njabamu kebele denu, kulaga obulwadde obumusumbuwa era obumala obumubala embirije. Lukwago, emisango je, eje kusa kukubeira muna mateka uwa muna maje. Yaganyuka Dr. Kiza Besigye, avunani bwa emisango je okuvunika gavumenti, ngemanya ku nga muna mateka we wabulono nabisigalira era nabisirikira n'atabigamba muntu yenna byebimu ku ebyo ebitambikiddwa era ebibavunaanibwa nga tweyongeddeyo ate oluvannyuma lw'akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu omulamuzi Mariam Wangadia okuvaayo n'akukulumira bakamisona b'akakiiko ng'akulembera okuba ab'ekibogwe ate abatamanyi bye bakola abamu ku babaka ba parliament bamwanukudde bwe bati Wangadi yavuddeyo ku nkomerero ya wiiki ewedde n'ategeeza bakamisona mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu bwe bali ab'ekibogwe ennyo era nga bikonwa ebitagambika ebyawangulwa mu kalulu abalala bajja kufuna misaala abalala balwadde ba siriimu nga bajja kufuna ddagala mu kakiiko ate abalala olugambo balina lungi era nga bagufuulira ddala mulimu okugenda okumuwawaabira eri president wamu n'abafamily ya president kati ssentebe w'akakiiko akalondola ensasanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu era omubaka wa parliament akiikirira Mukono municipality Honorable Betty Nambooze Bakireke ategeezezza nga ebyatuuse ku Wangadia byonna bwe bimugwanira olw'ensonga nti yafeesi y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu yagaana okugikozesa ekituufu nga kati ayagala abantu ba bulijjo bamukwatirwa ekisa nga kisanja kye kiweddeko
5: Wangadia, ayalabye ekisanja kye kiweddeko ndoza ne bamugamba kiki kya kuzza buggya n'ayagala akomewo eno nga yeewoomya twamukaabira dde ennaku pulezidenti wange wano yagendayo n'amukaabira ennaku tumukaabidde ennaku ku baana be baasiba n'atuuka n'otugamba mbu ebyo bye mwogerako teriiyo bifo bwe bityo n'atusindiikiriza kakati agumire ekintu kye kyosiga kyokola ki kyokungula bw'aba kale ng'ebyo byagamba bituufu alisayininge

Minisita avunaanyizibwa ku byentambula Fred Byabakama avuddeyo n'awansalessale eri kampuni ekola enguudo ya Starling Civil Engineering Limited ebbanga lya wiiki emu okumaliriza wamu n'okugula ekitundu ky'oluguudo lwa Northern Bypass naddala bwayise Busega Bypass. Minisita Byabakama ategeezezza nga bwe batagenda kwongera kampuni eno budde bulala okumaliriza omulimu guno era bwe batyo ne basaba kampuni eno okumaliriza omulimu guno mu budde obubaweereddwa. Ate olunaku olwaleero tuyingidde olunaku olw'okubiri nga akakiiko k'ebyokulonda kawandiisa abantu okusobola okwetaba mu kulonda kw'obukiiko bw'abassentebe b'ebyalo wamu n'obukiiko bw'abakyala. Okuwandiisa abantu kwatandise olunaku lwaggulo era nga lwakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi kkumi omwezi guno. Okulonda kw'obukiiko bw'abakyala kwakubeerawo ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu, ate okulonda obukiiko bw'abassentebe kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28. Obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo ne buttukiza enteekateeka ey'okutambuza enkola eya federo mu by'enkulaakulana wamu n'ebyensimbi. Okusinziira ku minisita wa gavumenti ya Ssaabasajja avunaanyizibwa ku by'ensimbi era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ategeezezza abakiise mu lukiiko lwa Buganda bw'abadde ayanja embalirira ya Buganda ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 nga Buganda bw'egenda okuyita mu nkola ey'oluwalo okudda ku ntiko. Oweekitiibwa Waggwa ategeezezza ng'enkola ey'oluwalo basobola okuva mu ssente ziyinza okuyamba okukola pulojekiti ezikulaakulanya Buganda bwe batyo ne basobola okudda ku ntiko. Gabadde mbufunze wano kikumi mu ssanvu akatonyeza mwenda palafemu ekuleera omuntu wa bulijjo mbadde n'asomba Nathiro gakusomera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bajikubye mukagolomulo now tulinda Donald Trump wabula Trump gwe tulinda akaungeza akaise Donald Trump mkulembeze wa gwanga la America avuddeyo ne yewakana nagamba nti yeta kyogerangako era tekibeerangako kiruubirwa kya America okukyusa gavumenti ya Iran. Donald Trump agambye nti ffe tetubagambangako nti tugenda kukyusa gavumenti ya Iran. Mu ebyo ebyatutwala munda mu ggwanga eryo temwali mu kukyusa gavumenti. Abamu ne bagamba alimba byagaana. Ffe tetugendangako Iran kukyusa gavumenti. Ebiruubirwa byaffe byali birala nnyo era twabituukako. Ffe twali tugamba nti Iran tateekeddwa okufuna nuclear kyekyo. Twabagambanga Iran tateekeddwa okufuna nuclear era kyekyo. Tetubagambanga ko twali tugenda kukyo. Kakati ne wabaawo abamubuuza ebibuuzo ene mabbali. Of course nga tabawulira. Batira kubeera mu comment section nga babuuza ebibuuzo. Bw'oba wali twagala kukyusa gavumenti, President watawaaki? Mukulembeze, Supreme Leader. Ye watawaki okitegeera abaffe Trump yennyini yavayo n'agamba abantu twali tubawadde emmundu bagende masino gwe kanti boolyawo bakikola ne balemererwa emmundu wabawazaaki kitegeeza nti America yalina ekiruubirwa eky'okukyusa gavumenti kati ya gavumenti nedda firirubangako na kigendererwa kyonna omanyi abamuli bamusoomoozezza mu bigenda maaso muna mu ggwanga lya Iran. Emikolo gyokka egy'okuziika nga bwe gibadde conducted okuva ku lunaku lw'okutaano n'abakulembeze abaagenze n'abantu 10,000,000 emitwalo n'emitwalo millions and millions ababaddemu mu kuziika omukulembeze w'eggwanga kaabadde kabonero kanene era kakyali akalaga nti Iran ekyayimiridde. Obubonero bwonna obw'eggwanga eggumu eggwanga eriyimiridde eggwanga eriraga nti weetuli bonna bulabiddwako wakati mu kuziika. Bw'otunula ekiri e Iran tosobola na kukkiriza nti omukulembeze yattibwa kale gwe bali mukungubagira naye mbagambye nti obubonero bw'eggwanga eriyimiridde eriringa eritannakubwako bonna bulabwako e Iran. Kati Trump agambye nedda ffe ekiruubirirwa kyaffe tekibangako kyakukyusa gavumenti ya Iran. Situkibagambangako tetubagambangako twagala kukyusa gavumenti. Ebiruubirwa byaffe byali birala nnyo akadde kano kyokka nga mulegeega mugategeeza nti ate munywanya ayitibwa Isirayiri yagamba nti America yakola ensobi okuva mu lutalo nga gavumenti enabakulabika nti ekyuka. Netanyahu akyogera misana tuku nti ekiruubirwa kyabwe kyali kyakukyusa gavumenti era America yabakola bubi nnyo okuva mu lutalo nga tebannaba obaolya okutuukiriza kiruubirirwa kino akadde kano nate ebintu nga tugenda maaso n'okuba ntubirengera. Kale nno wakati munaku olwayise nga tugenda okugenda ku naku olwaleero mu kibuga ekiyitibwa com munda mu ggwanga Holy City gye bayita com munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran ebimu ku byabaddeo lunaku olwajjo waliwo ebipande bingi waliwo obukookolo bungi obwalabiddwako obwa Donald Trump nga babuteekera omuliro obukookolo obwa Donald Trump nga bamuteekamu omuguwa bwalabiddwako nabagambye nti Israel ina intelligence nti waliwo akabenje bakayita Muktal kano kateekeddwa okunoonya Donald Trump yonna gyali n'abakungu b'eggwanga lya America baagenda maaso n'okubika nti obuli obenyigira wakati mukuto omukulembeze w'eggwanga eryo Ayatollah Ali Hussein Said Khamenei kale nonako oluyisiro n'okumala essaawa 12:00 bannansi b'eggwanga eriyitibwa erya Iraq babadde ku streets ez'enjawulo nga bakungubagira omuzira waabwe na kakati gwe bakyagenda maaso n'okubika nti obuli obwogerako nti akumye revolution okumala emyaka kumpi 37 ng'ali ku ntebe ey'eggwanga eriyitibwa erya Iran ekyabadde essaawa 12:00 ekibuga ekiri wa Teherani kyateekeddwa ampuliza ku stand still bannansi nga bambadde black nga bakutte red flag nga bakutte ampuliza abendera emyufu n'ebendera y'eggwanga etiwe ya Iran nga bagenda maaso n'okubika nti bakaaba amaziga wabula nga babawera nti radhalati al Hussein radhalati al Hussein tuwolere eggwanga ebipande bya Donald Trump byabadde biyitirivu nnyo okwetoola nate abakungubazi ababadde babikutte abamu nga bakutte bya Khamenei abalala nga bakutte ebya Donald Trump ne Netanyahu abagenda maaso n'okubika nti obaolyawo ababikumako omuliro n'ebimu ku ebyo byavuddeyo nga bamukulengeza Trump nga bamuteeka kalabba nga bagamba nti ke kaseera atugende maaso n'okuba ntuwolerayo eggwanga olwekyo abasajja kye bagenda maaso n'okubika nti

0: Pale FM ekulero muntu wabulijjo unawolinga otugoberera webale nnyo webale ddala tugenda genda ku maulira aga wano okuveda wali ku kooti tulabe ki ekigenda okuba nti kiddako Muganza Tyson otugobera butereevu okuva wali engogwe district ye Buikwe webale nnyo webale ddala kakati nno banno aba Go Telecom Gwatele komba gamanti bali wali nate wandege ya ukulira nebitara. Ilaba gamanti duka zambwa ugene maso nukubanti munange nate ofune simu kumitwale itano. Jukai simu kumitwalo itano. Itel ugena kujifuna kumitwale itano. Itel kumitwale itano. A200, A100, A50. Esimu zubasa ze bei. Promotion yo. Babu ngede kumukisa basigali de. Geno fune city 200 kumitwala musamu na chitunu nenga zitandi kumitwala itano. Gena nenda gamuntu ogende nela inerimu manyago ofune esimu yo osasule mpola mpola balansi. Bobo wetaga Infinix Smart 20 ogenda kujifuna kumusamu chitundu. Sparka 50 kumitwala muenda mwenye kumibiri. Kakati eno jibaita Camon 50 Pro ya vayo mitwala asatu. Katiri mituwa kumina musambu mwenye kuminya. Yali walejifuna kwa satu mwenye tano. Katigia ni mituwa musambu mwenye kuminya zoka. Wajifune kama ni 50. Yali mituwa la satu mwenye bili. Katiku kumina mukaga muke ndaba jikuwa. Atinu ugena na ojo. Gezi sigari na uzire tampura mpura. Musubuzi wa kuaniriza. Na waguda mukashi wa kuaniriza. Ewande kiyukumpi na ibitaro kulira na ekobanka webali. Bakula ni delivery. Notu musamutano bili musamutano nyamu enda chenda. Notu musamutano bili musamutano. Ana muenda chenda, wafune notu musamutano biri, musamutana na muenda chenda, aba Go Telecom wafune. Esimu, zikuwa uruwa buwomi, chivanya ampura na atero koma, uwe mituwale itano, unga zote kayo, atenga nyenjiko, katigenda ni mituwale itano, unu kuda waguru, wafune simu, notu musamutano biri, musamutano, ana muenda chenda, banna fabu, ate wafune bulonji. Ngena kusoka, nkutuwale kone wasenga Sumaya Bo Center, okuva wali e Kawempe okulira na Rihama soke na ya kujanya bakumitwale 3 na H2 bana mukisa 10 ngabule jo e bana mukisa 10 abasoka ngabule jo abajanja bire mitwalo e 3 na kati mukubire simu ofune magima soko omulire bisinga gena byo kubulira bomala okube simu mu bwangu bwuli asenga akamaliza watu kube simu omugenye mandete edagala kumitwale 3 na H2 ogenda kufuka na mukisa oyo ubagenda okuletera edagala nga tito taddemo nate za boda boda e Kawempe wali okulirana nate Riham wali
1: mbala msiza akonyo abawuliriza ba Pale FM amanya nze senga Sumaya Habo Center tusangibwa katika Kawempe Tura Road opposite ne Riham mpya oba ku mulyango ogwo kusatu awonga ku main gate tujanja bisobutonde ne mmere era abami nga wagazi wa prostate munange kino kikuletira okubeera nga ofuyisa fuyisa ekiro ate era n'okukendeeza amaanyi g'obutonde munange nno kino kikuviirako okubeera nga ofuyisa omusulo nga gwa kyenvu obanga bw'oba ofuyisa gujja gwesibaasiba ate era nga gukuluma nnyo oba okufuyisa omusulo nga gulimu omusaayi saako n'oluzzi olubeera olweruyeru kati feba senga Sumaya Habo Center tuwa bakolere chupa gye bayita Magima Plus. Magima Plus eyo egenda kuyamba omwami prostate nge chankalanye otandisa okubanga ekirozo kuke mirundi mingi ngofuyisa emirundi eno kudda waggulu onafuye mu nsonga z'obutonde eyali atambula eddakiikaana otandisa okutambula eddakiika bbiri ate okudda nga kizibu ate ng'omwami yandibadde awangaala mu kisaawe ate nadda mangu kitegeeza nti munno ne bw'abanga abadde tatuuse gy'alaga kikuyambako okumunonako kati senga Sumaya nakolera ekyupa eno gye bayita Magima Plus egenda okuyamba okuwangaala n'okudda amangu mu ssaawa ssatu zokka ebeera emaze okutambula mu mubiri osobola okutukubirako kati ku 07705254 ennamba y'essimu eri 07705254 temwerabiranga bulijjo tusangibwa kati Kawempe Tura Road tuli opposite ne Riham mpya oba ku mulyango ogw'okusatu awonga ku main gate osobola okutukubirako kati ku 07705254 Enamba ya simu eri 0-07-07-05-24-44. Wabula namu abavubuka sabera bida. Okuva ku miaka 3-5 okudda wansi. Na bakolera echupa gye bayita Magima Extra. Echupa enegenda kubanga eyamba omuvubuka nga wakozesaako enkola ya masturbation. Na bagamba nti sawa 3 echupa yebe mazo okutambula mu mubiri. Gwe omuvubuka otambula mu eddakiika emu okudda kuba kuzibu kwegamba n'otunula maaso ga muno n'obanga ekitagasa. Jangu ofune chupa ya Magima Plus egenda kuyamba. Ate gwe omuvubuka yemulugunya mu size. Senga Sumaiya nakukolera kamuvubo extra kano kagenda kubanga kakuyamba kweyongera ko mu size. Gwe yemulugunya ko size gwayagala Magima Plus egenda kubera ya mitwalo 3 kitundu. Wabula gwayagala package 2 ogenda kwata emitwalo 6 n'ekitundu. Enamba ya simu eri 0-07-07-05-24-44. Wabula nawe omukyala alumizibwa ng'ogenda mu nsonga zo, oziddingana, ozibukabuka, nawe azirwamu eddagala weeriri. Nawe atawanyizibwa alsa, oluuto lukuzimba, tofuluma bulungi, twakolera eddagala erigenda okuyamba. Nawe omwami ng'otawanyizibwa ania, ali ku kundi, ali wansi, nawe eddagala tulirina. Ne delivery tujikola eddagala ino tusobola okusanza wonna w'obeera oli osobola okutukubirako kati ku 0-07-07-05-24-44. Ennamba y'essimu eri 0-07-07-05-24-44. Ennamba njiddamu eri 0-07-07-05-24-44. Kuba ku namba z'essimu zaffe ate bw'okuba essimu zaffe Senga Sumaiya asobola ogikwata oba kojja. Tusangibwa kati Kawempe Tura Road tuli opposite ne Rihamu empya oba ku mulyango ogw'okusatu awo nga ku main gate osobola okutukubirako kati ku 0-07-07-05-24-44. Ennamba y'essimu eri 0-07-07-05-24-44. Echupa twagisala eri kati ku promotion ekyagenda maaso emitwalo 3 n'ekitundu gyokka. Ate nga ne delivery tujikola. Kitegeeza wonna w'oli kasita okuba ku namba ezo tusobola oddi kutuusaako oba oli luddawa. Wabula nammwe abavubuka saabeerabira okuva ku myaka 3-5 okudda wansi. Na bakolera echupa gye bayita Magima Extra. Echupa enegenda kubanga eyamba omuvubuka nga wakozesaako enkola ya masturbation. Na bagamba nti sawa 3 echupa yebe mazo okutambula mu mubiri. Gwe omuvubuka otambula mu eddakiika emu okudda kuba kuzibu kwegamba n'otunula maaso ga muno n'obanga ekitagasa. Abamu basanga ng'alina bulaaya, abalala ng'ali wano, oluusi alina omwagalwa we ali wala, abamu abeera talina mukyala nga kyalina okukola kwe kukola ki. Kaakati bw'owesanga nga mu buvubuka yakikozesaako saawa zinatuusa okufuna omukyala nga bw'atambula n'omukyala tatuuka. Kakati naawe watawanyizibwa alusaasi, olubuto lukuluma, lukuzimba, abamu ovaamu empewo embi, kakati omugongo gukuluma. Ebyo byonna twakuleetedde eddagala tuliina. Kakati n'abakyala ng'oli eyo olumizibwa mu ndira, enseke zikutawaanya, bino ebirwadde byogenda ne bakugamba infection, ne bakuwa eddagala nga towona. Abamu kakati n'abakyala abo b'olaba bambi omusanga ng'alina amazzi gaavaamu ng'alina ebikyafu ebimuvaamu. Abamu nga akasu akavaamu nga si kalungi ng'ekyamazima munene bw'aba amugambye nti jangu nnina kye njagala okunyumyako naawe, eddagala tuliyina, gwabundula eddagala weeriri, hani eddagala tuliyina. Waliwo ani yakwata ku kundi ate ne wabeerawo n'akwata abaami yenna tumujjanjaba eddagala tuliyina. Tusangibwa kati Kawempe Tura Road tuli opposite ne Rihamu empya oba ku mulyango ogw'okusatu awo nga ku main gate oba bw'otuuka awo ng'obuzeebuzeemu osobola okutukubira ku ssimu zaffe 0-07-07-05-24-44. Essimu zino bw'ozikuba Senga Sumaiya asobola okukwata oba kojja n'akukwata 0-07-07-05-24-44. Kuba ku namba z'essimu zaffe
2: ate bw'okuba essimu zaffe singa Sumayi asobola okugikwata oba kojja eri 0707 65 24 44.
3: Inside story. Ensonga yomunda. Tukutambuse siona. Mubanga tono nyo. Good day. No quick ninyin songa. Ensonga semasonga. Mu program. The inside story. Ensonga yomunda. Ikutusibwako.
4: MTN. Everywhere you go.
0: Okay, Pale FM. Ekulero muntu wa bulijjo. Nyongedo kwandiza. Noko kulisayo wa senga Sumayi. Akadde kano katugende masono kuba nti boli awotulaba natebigeno kuba nti biddako okusooka ku kkooti Erias Lukwago asuubiddwa naye okuddizibwa mu kkooti olunaku lwaleero alabe oba abakulu bakkiriza okumuwa bail oba nedda Erias Lukwago addizibwa mu kkooti essaawa yonna okuva kati ebyo nabyo tugenze maaso nokuba nti tubitegedde atuliriza atadeko Pale FM ekulira omuntu wa bulijjo bati ekirala mbagambye nti ku kkooti ewezesa abali ake n'abakenuzi waliwo okulindirira essaawa yonna kigambibwa okuba nti bannamateeka abeyaliko Speaker Parliament eggwanga Aneti Anita Among'o nga bakulembeddwamu Asumani Basalirwa bali ku kkooti nabo balinze okulaba omuntu waabwe ng'aleetebwa ku kkooti wabula tuwannabaawo kabonero konna kalaga nti atuuse oba agenda kutuuka budde bwe buti newankubadde.

goyo wa munna na kuwa paka di echo nchirese ngo mchalo muzadde ngalumirwe gwanga asi yatolinda bamu mutima mubigu agaliza muntu chibi na wankuba do muntu abankoze chibi echo sikirina nsaba na uliriza pale FM tuigo kuteka katonda wa FM bifuba tusabirengana kuba naffe ebizibu bwe baba tuseko babivemu ne eto dawali kusekerera munno todda wali kukuba ngalo no ganti aliose chimugwani de yero yabadde yepanka nyo na echi bachiri mutukako nzembadde mayinti chiri mutukako banangi na yachi labye chindo yenga chija chitia muri no bugambo gambo bantu mwewe mukoze sa eyo tuveyo nkosaba buli muzadde boboli no mwana wo ne waba mulungi yongero musabira ne waba omubi yongero musabira tewali ayagala kuzaala mwana mubi no mwana oluste yagalira kuba mu mbeere eyo saba Allah erono nyaba muuliza wabanga yakulema oba biganyi tomusabira bubi kugenda atyo na dunia tukugenda nga apala enseja kumunyiga tonaba omwana afulumye ekigambo naye aba uwo muze miti makale tusonyiwa abaana baffe era twongere okubasabira kati gwe agenda mu nsiike ey'okuzaala omwana omulungi atandikira ku nnyina tunuulira wawo ogenda okujja omukyala tunuulira wawo tugenda okujja bamaama era tunuulira naye maama musajja kyono azze kuba maama naye ayinza okuba omulungi ngate taata nga naye mubi muzibu okisegeera twagala twetegereze ebintu bino byonna banange twekenenye nze ndaba wano mu Uganda baba banoonya Miss Uganda si beauty batunuulira ebintu bingi nnyo okusoma kwe eneyisa ye empisa ze obulungi ne bulyoka oba busembayo tunoonya abakyala nga twegendereza ate njagala abaami okubagambamu kino bw'oba weefunira omukazi wo falhamdulillah si kibi naye bino bagenda kunfunira mukyala bagenda kunfunira mukyala gwe ngenda kuwasa noonyeza omuwala gundi bantu te wano ngenda kulaba mukyala omwana wange gwagenda okuwasa tugenda kuwerekera bagenda kutwala kale gwe bawerekera gwe ngamba gwe bawerekera agenda okunoonya omuwala ow'okuwasa gwe ngamba bw'obanga ogenda okunoonya omukazi gw'ogenda okuwasa kuba kati oba osazeewo ogambye nti obwenzi mbukomezza ebyamalala mbikomezza kuba biri expensive okufuna girlfriend okumukyaza buli lunaku mukarumu koba awooli kibeera expensive omuleeta n'omugulira ebyokulya ez'okumusiibula ekitegedde kibeera expensive naye woba osazewo n'ogamba nti kati ŋŋenda kuleeta kulaba mu kubawala benjagala okuwasa tambula n'omutima gwo bwe mutambulanga ne mugenda ku muwala gw'ogenda okuwasa omutima gwo ne gumyansa enkola ya laavu sigino zitambula kasooka mu mutwe ne kasala kamanyi gye kakoma gw'omanyiiwo omwami gwe gwe ŋŋamba ddala omutima gwe bwe guba gufunye omuwala gwe gugenda okuwasa waliwo ebitundu by'omubiri ebisanyuka era ne bikulaga nti tusanyuse oyo ekyo kimu omutima guba gumwagadde oyinza okutambula n'ekyo oluvannyuma otunuulire omuwala ono Katonda amulina kyenkana ki waliwo abaana ab'obuwala nga bakakkamu nga bagonvu naye nga tebaafuna mukisa bambi bazadde baabwe kubasomesa ddiini ate nga nabo tebamanyi kiddako ng'eddiini tagimanyi yes naye ng'agyagala tambula n'atagimanyi ng'agyagala okusinga agyagala naye nga agimanyi naye nga tagitambulirako temunkootinga obubi waliwo amukyala ng'ogamba njagala muna ddiini yasoma eddiini agimanyi naye nga tayagala ddiini ye abimanyi naye tabyagala newabeerawo atagimanyi naye nga muli awulira ajya

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abawuliriza baffe abalungi abakikumi musanvu.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo omulungi atuwuliriza tukwaniriza mu program bibadde bitya mu Parliament olunaku lwa kubiri ennaku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogw'omusanvu tuli mu mwaka ogwa 2026 omusirambogo na magembe Joeli agemanya gange era nga nze atudde mu programu okubanga kutwaliriza paka 11 kitundu wetujja okubanga tumaze okuwuliriza okunyonyoka byonna ebifa mu Parliament wenjogerera Parliament oba olutuula lwa Parliament lukyagendera ddala mu maaso era nga Speaker of Parliament omumika wa Speaker of Parliament omukulu Thomas Tayebwa Bangirana akyagendera ddala maaso n'okugabira ababaka ba Parliament obukiiko bwe bagenda okubanga batuulako nga kw'otadde myuka nga kw'otadde akulira oddwa bula gavumenti mu Parliament naye asoma ababaka be ku ludda olwo obukiiko bwe bagenda okubanga batuulako Speaker oba amyuka Speaker Thomas Tayebwa ono ye asoma abo abatalina bibiina b'oyinza okuyita aba independents basoma era nga ono agenda naga ono chief whip oba na pala wa government omukyala Dr. Jane Ruth Acheng wamala okusoma ababaka abanakibiina kya NRM kubajjukira yabavunaanyizibwako oluvanyuma ne kulira oddwa bula gavu ne chief whip oba na pala w'oludda olwa bula gavumenti mu Parliament omukulu Paul Mwil nga naye asoma ababaka be ku luuyi luno olwa opposition oluvanyuma ne speaker yasoma ababaka abatayina ko bibiina n'oba ng'ovudde independent naye ng'obadde oli opposition leaning oyinza okuba kati tulaba aba PFF waliwo abaali a PFF naye ne bajja nga tebalina kibiina naye nga badde mukimanyi nti abadde nga abadde wa PFF najira ku independent card n'awangula ku party n'awangula so abo speaker yabasoma olutuula lutudde era tulina ebintu bye tubadde tusuubira okulabamu naye nga gyo wena bategeezezza nti order paper oba olukangagala ebyo ebirina okuteesezebwako olunaku olulwaleero byabadde birabise unless nga kiri baba bakukusiza kikukuse nga tekisobodde kuleetebwa ku lukangaga oba kuteekebwa ku lukangaga wabula ne basalawo bakiyiseewo naye munnange nga byonna ebyateereddwa ku lukangaga webiri mu kutambula era munnange speaker okugulawo olutuula lwe olwa Parliament tumulabye nga akulisaayo ababaka ba Parliament mu activities ez'enjawulo ze babadde balimu mulabye babadde mu orientation kwebadde y'ennaku etaano nga baba bangula tulabye nga babaddewo okulonda era nayozayoza bonna abasobodde okuyitamu mu bannakibiina kya NRM nga bwe nabagambye jjo abawangudde obuwanguzi mu kibiina kyabwe ekya NRM mwalabye nga akabondo k'ekibiina kya NRM balooza obukulembeze obujja era nga omukulu Derek Oroni ng'ono kati ye mwogezi owakabondo k'ekibiina kya NRM mu Parliament ye yazze mu bigere by'omukulu Brandon Kintu ne tulaba nga treasurer ye mukyala Hope Grania Nakazibwe omubaka we Mubende ne tulaba nga ate secretary omukyala ow'ekaliro omukulu omukyala Brenda Namukuta ne vice chairperson ne tulaba nga omukulu Isaac Ismail bebo abasobodde okuyitamu ne kusaidi eri ebifo bya ARA of course kyali byali bifo nga aba opposition kyali kifo ba NRM bebaliyo ne bavaayo so kati beddizeeri ebifo ebyo nabagamba nti kati kizibu nnyo okulaba by elections nga ebibiina ebirala nga biwangudde ekyo kiba kizibu ddala unless nga mukama asaasidde busaasizi naye ng'ebiseera ebisinga ekibiina ekiri mu buyinza kyeddiza ekifo ekyo ne wababanga si be babaddeyo ate nno wabanga si be babaddeyo bafuba ddala okulabanga beddiza ekifo ekyo kiddemu bo baddemu beddize badde eri mu bantu bamanye nti kati neeyo twefufugazaayo
tuina obuwanguzi nga bye muzze mulaba mu bitundu ebyenjawulo by elections ezize kuzibaawo nga nene yakaggwa gye buvuddeko ekalangala mwakiraba so kati mwalabye nga ebifo ebibiri ebyavaamu abaka ba paalamenti mu paalamenti ey'ebuvanjuba egiyita eya East Africa eyala era wabadde tusuubira opposition kubanga be bagenda okuddayo. That's why walabanga n'abo opposition tebalina muntu gwe baasimbawo baakibalekera era babadde bayitirivu naye kyannaku babiri be badde balina okuyitawo. So speaker bayuzayuzeza be bali kutuuka ku buwanguzi era mu bintu ebitunuuliddwa ebyogeddwako olunaku olwaleero. Ebyo byenkugamba bye bibadde ebigambo bya speaker nga gulawo olutuula byoyinza okuyita communication from the chair. Kati bw'amaliriza awa omukisa akulira oddwabula gavumenti mu paalamenti n'abako kyayogera sinakindi ne baana ye n'ababaka abalala okukubaganya ebirowoozo ku bigambo bye byabaayogedde mu kusooka nga gulawo olutuula olwa paalamenti. Mu bigambo byakulira oddwabula gavumenti mu paalamenti omukulu Joel Ssenyonyi asoose kuyimuka asituse naye nga bigambo bye tebibadde biwoomu ng'ayogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga era ng'ono asoose kwogera ku nsonga eya okweyimirira abasibe ababa basibiddwa okuba nga omukulembeze w'eggwanga yagambye kino tekirina kuddamu kubaawo. Ono alaze obwennyamivu era mu kuyimuka ng'ayogera ebigambo bye ng'ategeeza speaker of parliament kosana babaka aba parliament kosana abakungu abavunaanyizibwa ku nsonga eyo akyogeddeko. Ono ayimuse n'abategeeza n'abagamba bannange kye kigenda mu maaso tuli kuki embeera nga yennyamiza eno egendera ddala mu maaso lwaki ne gye buli eno abasibe abakyali mu makomera ng'ate mukimanyi bulungi tebalina musango bagaana okweyimirirwa nga n'okunoonyereza kwennyini kwe mulaba oba kwe munoonyereza ku kyababuze nga n'abamu mukyabasibidde makomera naye nga n'omusango gwe muyina okubateekako temugumanyi mukyanoonya banoonyi mukyanoonya munoonyi kati awo oyinza otya okugaana okweyimirira munnansi ate nga n'eyamasemateeka alagira embeera bw'etyo bw'eri era ono takumyawo anaawuzaayoko n'ennyingo eya 23 akawaayiro 6 mu ssemateeka ow'eggwanga n'agamba akakasa nti ssemateeka oyo oba ennyingo eya 23 akawaayiro 6 mu ssemateeka kakakasa eddembe ery'omuntu ko n'okusaba okweyimirira singa asangibwa wanga talina musango era ono takumyawo alajanidde abakungu mu bitongole ebyamateeka nga ebyamateeka oba abakungu mu byamateeka mu gavumenti okulaba nga at least okuwabula abakwatibwako eri abo abasekitiibwa mu kuweereza mu kitongole kino ekiramuzi okukuuma eddembe lya bannayuganda okuba nga liweebwa omwagaanya nga musemateeka bw'alagira agambye mwe bannamateeka nammwe abawaabi ba gavumenti mwe bannamateeka abali mu gavumenti nammwe abawaabi lwaki temuwabula abo bekikwatako okusekitiibwa mu buweereza bw'ekitongole ekiramuzi ne basobola okukuuma eddembe lya bannayuganda kuba ne ssemateeka akyogera nga bwe mbagambye ennyinga ya 23 n'akawaayiro ak'omukaaga koogera nti omuntu alina eddembe lye okusaba okweyimirira naddala ng'asangiddwa nga talina musango era ono takumyawo asabye gavumenti okwewala okuyingiriranga ensonga ez'enjawulo naddala ezo ezikkiriza abantu ababavunaaniddwa okummibwa okweyimirira mu kkooti. Ono okuvaayo atyo kidiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okwogerako ssabbiiti ewedde mwe yayogerera ng'awakanya eky'okukkiriza abantu abamu okweyimirirwa. Jjukira mu bigambo by'omukulembeze yagamba nti okuyimbulwa kwabwe singa baba beyimiriddwa okuyimbulwa kwabwe kuyinza okuteeka amatiga okunoonyereza oba okunoonyereza kuno kuyinza okudobonkanya ate era n'agamba we bayimiriza abasibe bano we babawa akakalu ka kkooti oba ne beeyimirirwa
Baba bagenda kutataganya okunoonyereza okuba kusigaddeyo. So n'agamba naddala abasibe abasibwa ku misango egyekuusa ku byobufuzi, abantu bano tebalina kola ki kweyimirirwa. Era mu bigambo by'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bye yayogerako Ssabbiiti ewedde olunaku lwaddyo lwa mukaaga ssaawa emu ez'akawungeezi, yamaliriza ssaawa bbiri. Yagamba gwagamba nti tolina musango ate lwaki oba otiisatiisa omuwi w'obujulizi oba witness? Lwaki oba omutiisatiisa ddala nga tolina musango? So that's why yasalawo n'agamba buli lwe bakuta okweyimirirwa ate oba ogenda kutaataaganya okola ki okunoonyerezwa, kati so kubeereyo muleke kkooti ekole ogwayo. So munnange muzze mulaba ng'ebitongole eby'enjawulo bivaayo byogera ku nsonga eyo nga bigamba bannange ensonga eno si nnungi. Kati mutunuulire abantu abali mu makomera, abamu balwadde, ng'ensonga bagitunuuliza ssaawa eno ku ayali omuloodi ow'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, ne bagitunuuliza eyaliko ssenkaggale w'ekibiina kya FDC era ng'ono azaavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga emirundi egy'enjawulo, Colonel Retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'abasibe abalala abakwatiddwa mu nsonga ez'ebyobufuzi, nga bagamba abantu abo batunuulira obulamu bwabwe, batunuulira emisango gye babateekako, naye temwerabira nti ate abo emisango egyabateekesebwako mukulu Road Mayor emisango egyamuteekebwako yasirika yamanyako nti eggwanga ligenda kulibwamu olukwe okulya mu nsi olukwe, like yes okuba oba butujju naye. So mubimanyi ebyeyo tetujja kugendayo nnyo, naye nga embeera bwetyo bweri. Ono nno bw'amaze okwogera ssaabawolereza wa gavumenti omujja omukulu Honorable Samuel Mayanja. Honorable Samuel Mayanja mumujjukira nnyo mu nsonga ez'ebyettaka, era eyali minisita eyali avunaanyizibwa ku nsonga ez'ettaka. Kati ono ye yadda mu bigere by'omukulu Kiryowa Kiwanuka. Mwana tuno ssaawa eno oli ne bw'omubuuza mpoza ni ssaabawolereza wa gavumenti, era agenda kugamba ogamba keke nati keke Kiryowa stands for Kiryowa Kiwanuka. So ayimuse n'ayogera ku nsonga eno n'agamba nti kituufu okweraliikirira, simukulu Ssenyonyi oli mutuufu okweraliikirira, naye munnange okweyimirira kituufu era ddembe, era ne ssemateeka akikkaatiriza nti omuntu alina okuteekebwako omuntu alina okweyimirirwa singa aba akusabye naddala ng'asangiddwa nga talina musango. Naye ensonga ezo omulamuzi abaali mu mitambo naddala mu kitongole ekiramuzi y'alina okusalawo nti omuntu ono agwanidde okweyimirirwa oba nedda, naddala ng'asinziira ku musango gw'aba aliko oba gwe yazza. So kati munnange gwe mukulu Ssenyonyi ne bw'onooyogera bino nabiri ensonga ezo ziri mu kkooti, era kkooti yeyina okuzikwasaganya. Omulamuzi yasalawo ani agwanidde okweyimirirwa? So sigamba nti buli akwatiddwa alina okweyimirirwa, no please. Webityo si webikola, namwanukula bw'atyo. Ate kati munnange gwe obozaako ki nga bamaze okwanukula? Era bamaze okwanukula, sipiika n'agamba communication from the chair n'agamba matter of national importance, ng'ategeeza nti bagende ku nsonga endala babakazi balina eziruma abatuuze baabwe mu bitundu gye bakiikirira. Ababaka ab'enjawulo bayimuse okuwa ensonga ezifa mu constituency zaabwe oba mu bitundu eby'enjawulo gye bakiikirira, era ng'ono abayimuse abasinze obungi okuva mu bitundu eby'engulu eyo, ebitundu bya Aswa n'ebirala, babadde beevuma ekiya kibaliko akasana kabamalawo, ebirime byabwe mmere gwawe esaanawo, nga bagamba gavumenti yali badde ebaako kyekola. Akasana kangi, enjala ani amuwadde akatebe oba enjala kakutiya eyolekedde
okugwa mu bitundu byabwe abantu batandika okweri nkuta nga baagala gavumenti eveeyo ebeeko kyekolawo ku nsonga eyo. Era minisita avunaanyizibwa ku nsonga eza environment omukyala Maama Mabira Beatrice Anywa ayimuse n'agamba ensonga eyo tugitegedde etali wamwe yokka ne mu bitundu ebirala gyeri naye nga tobakakasa embeera eyo ejja kutereera. Tujja kubanga tutuula n'ebitongole ebivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde batukwasaganyize ebintu eby'enjawulo naye nga ne gavumenti tetudde era nga tujja kuba tulaba butya bwe tugenda okwasaganya embeera ey'okufukirira ebirime. Jjukira nti gye buvuddeko Parliament yeewola ssente gavumenti eyagala kugula byuma nga bikolera ku sola naye nga byakufukirira birime. So kati ensimbi ezo singa jjukira kava mu Parliament yakkiriza ne zeewolebwa era enteekateeka eno bw'eneebanga egguse ng'eyiseemu bulungi nga gavumenti bwe yakibala abalimi mujja kubanga at least nammwe mufuna mu nteekateeka ya gavumenti eno oba oliawo. Naye nga ki ekyamazima kasana kangi akakuba katono newe kabaka agalutonya kafuyirira bufuyirizi enfuufu nnyingi bisenyiga biringa bisenyiga abalimi bambi. Tusaasira nnyo abalimi kuba bannange tosobola kumalako ng'ofukirira bufukirizi ate oba ng'ofukirira kisinziira n'amazzi g'ogenda ofukirira ogaggyeewa na gali lugendo kyoggakima ogafukirire na biki bimera ki by'oli mu kufukirira. Oli ku 17:9 Pearl FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo Joelia Namagembe omusirambogo geemannya gange twin program bibadde bitya mu Parliament. Ensonga endala ezitunuuliddwa ngera zino kuliro oluddwa bula gavumenti mu Parliament omukulu Joel Ssenyonyi azisimbyeko essira ng'era azoogedde ayogedde ku nsonga ez'abannayuganda abali South Africa n'abamu ku abo abaakomezeddwawo. Omukulu Joel Ssenyonyi tusooke tulabe wano ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga eyitiddwa bunnambiro olunaku olw'enkya ejje mu Parliament n'alipoota ey'omuzinzi wakuwa weetuuse mu kununula abannayuganda abakyali mu kubonyaabonyezebwa mu ggwanga erya South Africa. Era nga mujjukira nti bannansi b'eggwanga lya South Africa beesuula mu julume gye buvuddeko ne batabukaawo ne beekyawa era ekyavaamu kwe kubanga bamalako emirembe bannansi baabwe abaali mu ggwanga eryoko okubanga bagamba nti babatuteeka emirimu gyabwe era we baatandikira okukola efujjo okukakkana ng'abantu abamu baluguzeemu obulamu nga bwe tuzze tubategeeza era munnange kyawaliriza amawanga ag'enjawulo okutandika okuggyayo abantu baabwe nga n'eggwanga lyattu Uganda kugitwalidde newankubadde nga wakyaliyo abaavaayo ng'ate abalala baakomezeddwawo. Bwe twogerera abannayuganda ekibinja ekyokusatu kyatuuse era ng'abo abatuuse bali 255 ku ebyo ebibinja ebize bijja wano. Kati mu lutuula lwa Parliament olwaleero omukulu Joel Ssenyonyi atadde amyuka speaker wa Parliament omukulu Jacob Oboth amyuka speaker wa Parliament omukulu Timothy Tayebwa kuninga ayogereko ne government ye jinyonyole wawetuuse munyonyole wawetuuse mu kujeyo bannayuganda abakyawaŋŋamidde mu ggwanga lya South Sudan mu ggwanga lya South Africa ateranga banja abamu baagala okudda naye nga tebamanyi kye bayinza kuzzaako ennyonnyole n'okunyonnyola bannayuganda bameka abakyakomezeddwawo n'abakyasigaddeyo kubanga mujjagamba nti si byampaka abaagadde okudda be badda naye mumanyi abasigaddeyo. Waliwo baagala okudda naye nga n'abayinza okubatuukakawo bwe muli nga kizibuwadde muko kati nga baagala babannyonnyole criterias ki biki bye biki mitemwa ki oba miwaatwa gino
baji kwa ze sabatia okufuna abantu bano okujja basi baziteekawo baino abateeka ate mutuuke wano waluwa bali munzigo teyo nenga bandi yagadde okudda nenga tebalina ngeri gye bayinza kubatuukako kati baagala bababuulire wawe batuuse mubikola bukozi naye abamu tebabimanya nako oba batuuse oba tebatuuse oba bameka abasigaddeyo tetuganye business tuzimanyi zasigala yeyo naye nekirala twagala government era still ngeita mu ministry yayo evunanizwa ku nsonga ezeweruwe gwanga twagale tunyonyole kale bana abakomezeddwawo mugenda bakolera ki kuba abamunga we bali engoye ze bali muze bakumawo nazo mugenda kuzaako ki tukitegeddeko nti bonna abajja bagende eri ekyankwanze sokat twagala tumanye abantu bano munyonyole bannayuganda abantu bannayuganda si bannakibiina kya NRM baagala okumanya waliwo n'abali eno ngaade balina abantu baabwe nga tebannamanya bazze oba tebazze nga bakomyewo oba tebakomyewo so nga baakoma okubawuliza okuva olutalo olwo bwe lwatandika kati nga baagala babanyonnyole nti twakomyawo bano ne bano n'amanya gasomebwe oboolyawo ono eyandibakaluubiridde nga mumutwala ekyankwanze nga famire ye weeri wano nga yejja kusobola okutetenkanya okutoba naye naye ng'ate buvunaanyizibwa still oba gavumenti eiveeyo ennyonnyole abantu bano kigenda.

0: Pale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemisana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagiddwa
1: Fieldhouse Hijan Umra Services Ngabuli wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
1: Uchali wakati mu program Busa Imam Program Busa Imam Ikuletedwa Aba SH Family Hardware Aba Singibu Wakiso Kukubiri kende kwa headquarters Set District Opposite Nemas Jidunol
3: Mbakulisi zayo mubulangu wabakade wa fe Tucha agenda mumaso Ne program Busa Imam Kakati ono Ye Yakubu Asinzi dechiti intale Abuza Shiva kuchi shekhe omukulembeze abakulembeze w'omuzikiti okukyusa kibula y'omuzikiti ng'omuzikiti ogumaze emyaka 20 ng'abasiraamu bagusaaliramu bano ne bajja ne bagukyusa ekibula
4: kiba kyetaagisa kubabuuza lwaki bakyusiza ekibula ebiseera ebimu oyinza okwesanga nti omuzikiti ogwasooka gwazimbibwa nga mubutuufu tegutunudde mu kibula watuufu nga tegwolekedde Makka butofu kakati bwaba zemu okuzimba tetusobola kusigala ku nsobi eyo gwino okubanga kolaji tu guchosibwa ne guterezebwa nekati ensonga yetagisa kuba nti babuuza abakulembeza abo
3: lwaki
4: kyakoleddwa bwe kiti nga tekyali bwe kiti nkakasa nti basobola obbannyonnyola
3: Sheikhe nange nkirabyekokko ku bantu abamu nga badde asaala era ng'oli kumpi oba ekibula ayagala kibeere nga kayiso agera ati mukasondako kennyini banebaba nga basaala nti butunudde wakyamu mukasonda ngiringa empiso dyo yina gitunudde
4: akibula kati ngaffe abali eno mumawanga gana agene wala sika kwa kulizo nito inao kunonyeleza dala kaba weri achizibu wabula katiba tuba bakusala tusala tutono demu Saudi Saudi yonna uchitekende oba tunonya Makka Makka eri wanti Makka eri wano kati tusala nga tutono de
3: Makka
4: eri saidi ya Makka sote tunonya kaba weri kati tuba tunonya Makka aliwa katiba tuba tukola che
3: katiba
4: tutunolide kashikine chao kutebera dala wali echi chikolo liku kaba wali wenyini
3: la yeno
4: mboli kukaba
3: matuwa kaya ni lao ni inga kakaya ni kadeyokisho ni kakolo katono nyo
4: ee chitufu bati banji nga kantu katono nyo nyo akachuse na ino la vanga mundakali katikana katono kana akachuse mteka kosa ya kuteka kosa chikuli chavyo na mbantu nuda wali Makka chichoka
3: okay na that was ne campus zino wanga loza chendoza campus ye inzo kutebera dawali olusi chendoza kumuzikitinga kuno gwinzo kubangwa gwali wakati olina jabu zina campus yo musalo naga nti mugutu kuchuse mimba litujije utujize wano chendoza shinzo kubando
4: kubanga chali echo na ye tuongero mugamba babuzi bichikwata watu inzo kulamulira wana
3: rusi nga wali wali nensonga
4: okay
3: akati na kati veko na chine kisibuze kisemba yu olo singa tuzu ulangi ano mimba lindo wano wano watu hundi bazika umma sao manyedo mtu waba zika nga kumbi
4: wali
3: wali ya dada masu kumbi mimbali yao au tukole tukoze tutia
4: omuntu ayajibwao omuntu oyo ajibwao nazikibwa mu kifo ekirala naye kino kikolwa oluvannyuma lw'okubanga tuwebuuzizza ki ekyasookawo bwe tusanga nga masjidi yasookawo omuntu ono n'aleetebwa oluvannyuma kitukakatako okuggyawo omuntu ono Naye bwe tusanga nga masjidi yajja luvannyuma omuntu ono yaziikibwawo masjidi emenyebwa masjidi yekola ki
3: emenyebwa
4: ekibwawo ne tuba nga tunoonya ekifo ekirala bwe tuyinza okuzimba ki tuyinza okuzimba masjidi yaffe naye nga tekikkirizibwa mu busiraamu kusaalira mu masjidi nga maso gayo waliwo kabuli tadukirizwa kuwanga tusala nga maso gayo waliwo kabuli nabi agamba sallallahu alaihi wasallam ati la tusallu ila alqubur temusala nga swala yonanga mwolekedde muki
3: mukabuli
4: mukabuli temusala nga swala ati ekigambo kya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetukirizwa kuwanga tusala mu mukobokusale swala nga tutunudde awali kye awali kabuli na
3: okay teyanza nyo teyanzege mukadde wange kati awo singe baddeko wala ku waliwoko nango wendali ateranda bi nga wezirine ne batekako umaso ne batekako ako chikomera chikomera chetuno
4: katoni kizawula ku muzikiti
3: ne kugamba ka mimba linebere eno nenga batadde wawo oluko chikomera
4: bweriba nge takali omuzikiti we liita chikomera takali omuzikiti we liita entana ziri eni mu protein dala echi chirala echi chetuogerako awali obuzibu kwe kubanga omufono butereva alina ku poloti ya
3: muzikiti
4: kati awali obuzibu omufoto mujjawo netumuza mu kifo ekirala
3: ono abuza ndi singa nsanga video zino kati abantu akhiru zaman kati abantu be kubolusa obwerere bwabwe ndi babuteeka ku mitimbagano kati singa nsanga abuza ndi singa nsanga obwerere bw'omukyala wange nga bwetadde nabuteeka ku mitimbagano oyo abuza kisoka alamulwa atya ekyokubiri bwemba wakumuwa taraka neidda nayo ebeera ku mutungo oyo alazi obuono nefe obutuuka awo
4: Allah musta'an twajjirwa ekigezo ky'emitimbagano naye muntu bwabanga ekisooka kya byonna nti omuntu bw'olaba ebintu ebifaanana bwe bityo tokkirizibwa byongerayo abyongeddeyo naawe ofuna omusango mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala na buli yenna agenda okufuna kwoyo gwe waweereza bonna ogenda kwetika emisango gyabwe paka akantu akole kaliva mu nsi naye osubira kagenda kuvaamu ddi abalungi abatuwuliriza Allah tabaraka wa ta'ala beera ayogera kubakkiriza abalungi abagenda okwesiima yega man qad aflaha almu'minun bisimi abaki
3: abakiriza
4: bagenda kwesima abakiriza bera yogera kubakiriza abo yagamba nti walladhina hum li furujihim hafidhun mu bantu aba bagenda okubanga besima be abantu abasobola okuma obwerere bwabwe okuma obwerere bukumbiwa mu mbeera okubanga tobutadde mu haramu obwo kubanga obutadde mu mbeere y'okubanga obuteeredde ensi yonna ebulabe ng'olwaleero bwe kiri ky'omuntu ate obwerere bwe ensi yonna ekoleki ebulabe Allah tabaraka wa ta'ala bayogera kubakkiriza akagamba nti bakuuma ki bakuuma obwerere bwabwe mu mbeera y'emu era Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم نغامبيرا بكيرزا بككنيا ماسو غاوي ويحفظوا فروجهم بكوميتي
3: اويريدوا
4: اويريدوا وي ايكغامبو الله كوغانتي بابو كومي اومونتي ياندي بادا تولا وانسي نافوميتيزا تشيكيتيغيزو كوما ايكينتو تشي باكوما باتشكوما باتيا okiraba teyakoma onakikyusa yanayogedde kubakkiriza kyandibadde kimala abaami n'abakyala naye nakize ne kubakyala naga nti wakul lilmuminat ngambira abakyala abakkiriza wakul lilmuminat yagududna min absarihinna wayahfaduna furujahunna nabona bagan nabo bakuume ki bakuume obwerere bwabwe kati omusiraamu yenna atadde obwerere nga Allah akulagidde okubanga obukuuma, wallahi musango munene nnyo gw'oba weetisse. Era oba okoze ekigambo kinene nnyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Simanyi na tauba ki gy'oyinza kukola. Kubanga tauba ebiseera ebimu ekolwa oluvannyuma lw'okubanga ezzambi eribikkiddwa ne liba nga likwekeddwa terikyaddamu kulabika. Naye n'osuubira ligenda kwekebwa litya kasita omala okubita ku nabwe kityo omukyala ekintu kyabaakoze liba zambi ddene nnyo. Era nkakasa tikisobozesa omwami oga nti munnaye nkutadde kyekimu ku kimukkiriso oga nti oyo yenkoze
3: eki mutadde
4: mutadde kubanga batakyali ekisemba yakikoze
3: omunamutegeera
4: omuntu okutambula ensi yonna ngaekutegedde ekiraba mu Allah tabaraka wataala byeyali ayogera ku bakyala ng'omukyala akoze obwenzi yagamba nti temufulumya bakyala mu mayumba gammwe yagayita mayumba gaabwe ukitegedde yagayita gaabani
3: gabakyala
4: naga nti illa an yatina bifahishati mubayina okujjako ng'omukyala akoze obwononefu obwolwatu katwalobo kyobwononefu ekisinga kino kyalwatu Allah kiyise nti illa an yatina bifahishati mubayina ng'akoze obwononefu obwaki
3: obwolwatu
4: etalina nabudde butula iddaawo agenda gituulireyo ebisiramu kolaki naye nga fahisha ategeeza bwenzi nate kino kisinga n'obwenzi kyakoze kyokka kisinga neki
3: n'obwenzi
4: kisinga n'obwenzi obunene mu maaso ga Allah tabaraka wataala. Nabwe kityo omwami bwe bamutadde osobola okugenda n'atuulireyo idda kubanga ekigendwa mu idda ensonga ziringa bbiri esooka ku kakasa nti nabaana talina kyeyetise ekyokubiri kwe kuba nti oyinza okuba mukale akagamba nti kamuze kubanga muidda oyinza okuga nti kyana wange kamuze
3: kamale kamusanyu
4: mutuula naye awo nemubeera naye mu nyumba yemu mbuliri bwe bumu noga katwesonyiwe tu nozza omukyala kati idda

0: kati kuona omukyala ali mu mbeera efaanana bw'etyo omwami bw'abanga asazeewo mmota asobola omumota
1: teyanza mnoomu teyanze ke mukaddi wange n'olwekyo bannange abaana ab'obuwala sinabnewabobulenzi kuba nabo babikola nabo ne bakola ki babiteeka ku mutimbagano ubaire eriye yagamba nti katuwadde mwandabirwaki temwawaanyewaaka yoga nti naye nga naye waali muntu ate nayina n'abaana n'abaana ne batunuulira ku ebyo kitaabwe byakola so omulembe
0: ebyo bintu bwe babikoleddwa gwe biba tebikkoseza gwe abikoze birikosa abaana tebikoma kukukosa abaana n'abazzukulu mulabe jjajja mu byali akola okiraba kati ekibi ekyo kisigala kirondoola ne kitambulya ne mu baana ne mu bazzukulu n'abalala bonna kwabyo ebintu ebiteekweka okiraba kibanga ekisiriikiridde ate omala
1: nakyoluvanyuma kiyinza n'okusirikamu kuba ennaku zino bagenda ne bazza obutambi nga waliwo omusheekhu babadde ayogera n'olowooza noga nti andowooza akyaliyo
0: nayogera ku biriwo kati
1: kati kyekimu n'ekikyamu lwofuna obuzibu bwe bati nga baga nti nga bateekawo nti ono ewaati bwe yali naye nga tokyasobola kwedifendinga oli mu ttaka omu omuntu alikimanyamu obuzito bwakyo naye kati omuntu aba akyali ku nsi ne bamuwana nomuwana nti wamma ddala wakikoze kale anaagamba todde salaamu aga nti embuuza kikkirizibwa okukwata kulaane nensoma rukuya nga ndi mu nsonga
0: omukyala ali mu nsonga asobola okusoma Qur'ani asobola okusoma Qur'ani naye Qur'ani yempapula agireke akwata essimu asome ku ssimu akwata essimu ye gyaba akozesa etewaina mutawana inshaallah ne Qur'ani nga Qur'ani ekitabo kiri ekyakireke
1: mushafu
0: nabakutta essimu ye tewali mutawaana
1: nti omusaafu gwange ogwo katakwata ku musaafu gwange edda gwaweebwa abantu bamanya nnyo ekitiibwa kya Qur'ani kyapula omuntu niwe yabeeranga ayina ensonga nga talina nabuzu ngaera akwata lwakiri leesu oba naagikwatako bw'ati nga kulana agitagikwatako nga talina buzu
0: kigwa mu kiti ky'okugulumiza ebigambo bya Allah waman yuadhimu sha'air Allah omuntu yenna aba agulumiza obubonero bwa Allah ebikwatagana ne Allah tabaraka wa ta'ala kabonero akalaga nti omuntu oyo alina takwa mu mutima gwe fa innaha min takwa alqulub kyekimu ku kiraga nti omuntu alina takwa mu mutima gwe omuntu twalina omusomesa nakati gyali yali bamuyita Abu Abdul Majid Hussein mu Pakistan akati omusomesa oyo bwe yakusanga nganga okutta Qur'ani ng'ogikutte ku nsonda bwoti ogenda ogiwuuba otambula nga kugamba nti Qur'ani wandigirese kwata okutu kwange jangu mpalule ayinza otya okukwata Qur'ani n'ogenda ng'ogiwuuba alinga awuuba akatabotabo bwoti mu bbanga kati oyinza okusanga omuvubuka ng'agikutta bwomugana ahe Qur'ani giwa kitibwa ayinza okukusaba daliru daliru kyeŋŋaano giwuuba waliwo ebintu ebimu nga byetagisa bwongo namagezi nti okuwa Qur'ani ekitiibwa kitegeeza ki era kivulaba nti bakwatanga Qur'ani okugjako ngaoli agisa mu kifuba wano bwaki nagisa wano mu kifuba nakola ki natambula sigamba nti kyetagisa daliru okiraba naye muli alabanga wano ekitabo kinakiwadde ekitiibwa kigulumiza abamulaga nti Qur'an tebagitikkira
1: ngaokusanga wadde otaddeko kapapula ng'emigga eginakubwa
0: Qur'an tebagitikkira naamwe omuntu alina okusigala nga ekitabo kinakiwa ekitiibwa n'abaana balina okusomesebwa mu mbeera ey'okugulumiza Qur'an so sikola ki
1: si kukirekaawo nti kitabo nga kyabulijjo nga novo
0: tekisaanidde
1: era olwaleero luno mbaddeko n'omusomesa waffe eri ku redamisha bamuyita mukulu ezira ayogedde ku kigambo Qur'an naagaa nti ffe obulamu bwaffe bonna ffe nga ne Qur'an ne weebeeraawo giyita wala nga tugitya kubanga si musiraamu nga n'obujibi kwe